0: gabi mga kababayan. Kayo po ay nakikinig sa Mabuhay Makay, Bayanihang Radyo Filipino.
1: Tuwing Martes, ikapito hanggang ikawalo ng gabi, dito po lamang sa 4CRM 107.5 FM. Ako po si DJ Mayo.
0: Ako naman po si Tita Aubrey.
2: At si Ate Lara, na maghahatid sa inyo ng musikang sariling atin sa 4CRM 107.5 FM, kaaklabay ang Community Broadcast Foundation.
1: Subdugan ng nakaraan
2: at ng pangkasalukuyan
0: sa ating Filipino Ethnic Show.
1: Mabuhay Makay, Radyo Filipino.

Isang maganda at mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan. Naririto na naman po tayo sa isang gabi ng musikahang Pilipino. Isang gabing sariling atin dito lamang po sa ating Community Radio Makay 107.5 FM. Kaklabay ang Community Broadcast Foundation. Ito po si Tita Aubrey at kasama sa programa ay si Papa Joe or DJ Mayo, si Ate Lara, si Kuya Olaf, si Ate Pamatitlog, si Kuya Josh and Jason, at si Ali na maghahandog sa inyo ng mga original Filipino music. At bago't po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang maiksing panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, maraming salamat po sa biyaya ng panibagong araw. Patuloy mo pong pagpalain ang bawat pamilyang nakikinig sa amin. Bigyan mo po kami ng mabuting kalusugan, kapayapaan sa puso, at gabayan mo kami sa lahat ng aming gawain. Naway manatili kaming matatag sa pananampalataya at maging daluyan ng iyong pag-ibig sa kapwa. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. At ang first three songs po ng ating Independence Day Special ay awit ni Miss Lea Salonga na Pinamagatang Bayan Ko, Francisco Santiago ng Pilipinas Kong Mahal, ang awit ni Easy Mill na Pinamagatang Panalo, ang pangapat po ay Mamang Sorbetero ni Miss Celeste Legaspi. At magkakaroon po tayo ng break ng Independence Day songs. Ito po ang awitin na para kay Miss Helen Gray Soriano para sa kanyang kaarawan, na Pinamagatang Maging Sino Ka Man ni Mr. Ray Valera. Happy birthday, Sis Helen. At ang English OPM para sa ating mga non-Filipino listeners na Pinamagatang Leaves ng Ben and Ben. At patuloy sa ating Independence Day songs ay ang awit ni Mr. Florante na Pinamagatang Ako'y Isang Pinoy. Then ang awit ni Bamboo na Pinamagatang Noypi para kay Miss Charlene Arejo and Errol ng Gold Coast. Then ang song ng Song Hiraya na Pinamagatang Bahay Kubo. Tapos kay Francis Magalona na Pinamagatang Tayo'y Mga Pinoy. At Pinoy Ako ng Orange and Lemons. And the finale will be Mr. Francis Magalona na Pinamagatang Mga Kababayan Ko.

At sa pagtatapos po ng ating programa, kami po ay labis na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ito po si Tita Aubrey at kasama sa programa ay si Papa Joe or DJ Mayo, si Ate Lara, si Kuya Olaf, si Ate Spamatitlog, si Kuya Josh at Kuya Jason, two J's daw pala, at si Ali na nagpapasalamat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at suporta. Sana po ay nag-enjoy kayo sa pakikinig na sa ating Independence Day special at nakapag-relax at chill katulad po ni Ate Letty sa tuwing kanyang day off at nakikinig sa ating programa. Hanggang sa muli po, at ito po ang inyong kaibigan sa Himpapawid na nagpapaalala na ang munting kabutihan ng ating ginagawa ngayon ay malaking biyaya para sa kinabukasan. Magandang gabi po at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon mula po dito sa Mabuhay Makay.